Sila kencana. Sinuwun. Lah iya, ngarep ngopo? Ae sing mburi. Kok rada mendono-mendono mripate. Antasena ganti kambi.